0: Rasia kasereka ikwatutika ku handle ukumuli ishungulu kuvule. Imyati ilibiri ya swabye mangurujipa kumisi yutekano katano hama kuhumi ya kibiri ya lobe lobe yoboba ni uwiti ubuka asiru kwa lehanda abana lumu ya sunga binibi na huo kwa barutuleko ya kalime kwa holo kanama vya kakabi ya kubutuku ni chitu chine mwasa chika sagera pana mwe na reiketeru mwe ya sunga binibi kali nchumu ya suwi mmanzia mwenye mwishifiri ya baswa shungulo ya siru mwacharunga chini chichimu tirutare lubero yoshikaru lotino nale obo lobo nemo vya suwa ngabini hivi irecho esiringa njindu njindu sikabi sine ndambe ndambe ni hii ikatu lango ko nubu hivi buchina langirikumbi ya suwa ngabini hivi abatalema abanemu sukanabo ibanemu tashe ya holula yu batalema nirubu hivi uwebele anopu kibuna mlangirike hii neseringa mburano kuteseringa nyama na susekese na mwibwa mwibwa suwa ngabini hivi kwa mrana ni bishiba kala ngirike hii na papa ndi apatete mpawa iba kaya tulokula teno kumbe hapa kula kuluwa libi chua nga kolanga chicha iba watika iba himba ni uwe sunga inibi yesu tisi vile uwe sunga inibi ingi hiti ndi hii katulawa teno kumbe miyaze ya bi ni mtu ndaika ngoko wakatulawa kali njo ebiyoshi abeka lumuli nishu nyamami esika jini hii kumbesha na menyo tutu wa hachi uma eremenya wa mule nginga nabiri hiko mubi uma tutene umubi ya suwa hivi mangurishipa upuholo unamubi ya naribi pangana yiketera kwa mirani miyazi yilibiri bungu bungu ya ye malabi yumubiro vewe miyakibiri na hukubi ushi ebikala wiki yi wakitu longo koo hanganabia cha yiketera na hubu hivi uchina yike njisisa yi iricho pandemu iricho baka uwa tutu wa kwa mekasi lukulu handika luna luku mkuruwa konda jeremi
1: awa kao la omu benze akakawoka ni muloma maeka sanako atelo nihe mwashetere na ulako esa ye yuka leka yuka favorize vivi oru mivi akabula haka ni sanza omu meya meme ni wanga anabunga akabula anga kia sanza watakundisha uti chichi bo abanduba ne yosiba leba suba telema vanene kandena wabakali mba ya pasiki abanduba ne mwurengabu wabatubo wasubo lewa homo vandu kusangwa oyolu miru nenzo kaka sano mwenyeore awa keba ni muprofite ati onosha lisha ngero mwere mare nonero kei wa mwere ne mavo uo mwudini matimo vana mwendele riba abo meme na mehoko vana mwivayo nerubu iwa vare kanya sana meme no wa shombe ni vile vile wabushe wa rewa kasero mangureshi pa mwayo na avo kumbe na ulembe ne hanene mutemwe edokimia kaba nakako mutemwe eire iko kumuveterinere mwuriko kundwe
0: uki minyishi wango kwa pelongo menji umumanti umumwenye mui ya huwa wanduba katavete na wanduba kai umulwa malua abia kakulike yikari njubu itiuri ya seroko banalu waleka wanduba luwa baka sabri yubu baranga butekene na iru wanu mbuluwa shia malema sali wanga shalema na yunga shatunga tewishu chikaleka abame so mabe mabe ipalimutuka eri ingiri mubi uwipi wabaremwa ebya baba baka ihandu muti na baba baka ikasa na baba utukua hikuku hiri tunga yoyo uwebi kuwama ikanchishia yoyo kukuba katulahu. Nuko miyazi ilibirie akatale ake mburano chilo cha iswi leno yukali kuiswi ne mute kikundu kwa mani miyazi ilibirie umuati yu inakuna sungika na unakai kiretati umulu ebola ya shire nere ya beleka ne yere ebya suwabe kasera umwesho ngombe miyazi yebinga kanda chite chite nerebulari buholo ikini hii rikurereka hii isui ishilusha bula ikini hii hawa gushi hawa siria wakarabulibua mochamu na wire iwakatu longo ko wakasaba nichinicho buholo busaba mata subane kongo hapa nyakongo na wangana libi anga wangaba kaitundikani hawa atesipa natungo ko shio wangato kasi watasha yanu mubi huwebe hii ya buholo busa ngoko aletulahu Steve Mate ni muima okubasiria chushumule nginga na biriko mubyuma truye
2: ebe yechilo cha nyama eya ngolobe ni 17000 francs embere yabyo mu 2000 munagure tune mulo mu 17000 kontroma pimeri yanga tukala ngirasho hake mesi shaba neka tu shichina bulire enyama yetu ya ngulube sirtu sana tukasunga rwanza moche pese nyabere chitsombero masereka eyeka sere nyama ya ngulube no mukilina langrati uwe na malangara kanyama kuone kati ku mautu neroseka bola esama mire yakaya muringa vita vita ba inventory ngo kwa mfano esaya byayo esaya kala sana abakawa tikerilisha kwa shongolobe eba barite vitu barishye besoke butere shonyama ebe ye nyama ya ngombe munabure ni 20000 ebino musizi mile ama iko modizi mile uko kwa manane eho yetu limo ya makuni ambo ebola ya veri ya sana ro ngombe kasera babiri chingedwani ende sitasha sera yo sana emesaje ne utre ku kabisa ngaka sa eribura leta kabisa abakulu batu watikaye eri tibitoko barebele na bakaji batu kerialishe kosho nyama nitu bakalani twato kerialia shondeke omubiri normal
0: no bwanga lubiro ikabeti abaka tulango ko iyi nayo amagetse abarebya wabula ukona ni miti libire abaka bisaya wasongo kwere miazi katungerera kumayenga tundeko mulu wakateno iyi sikere byeswa mina mina bigabotisha abantu okweretera bamagetse awa tuzi kundu nengenga abantu ni banje mu muha murongo ngahuno yu abanje ni basayi nabantu bakasire yina ryo eherakaraba ni hirinywa abiri akambafu mu byesonga binibi nuko bakatulawo imyatsi kanata sera mu byesonga binibi atenyo hanenge butahero ebye mukuka ebye tsabu tsabu mu byeswa ngabine bibakatuse no hane ebende baro bibaba ka yeka kirimo magetse ongaka hoka nyunywa naho hama bichi miaka anga chene unity kama ngaha sialisha bibuka kwa merano wanga tapi meriko kutia yesho salongo yangu kwa katulao ye mumbere sadiki presidenti wiki manera emia chilibiri ya magetse mkumine ngaine yi ina katuse no ebende betahero ni babaka bisiri amagetse bya bi ibelangere okobandu e bakene bake naho irikamanga ha ya bere bya double ya bandu ne repopulation e kabini mu kanyishishu yisunga bini bibakabula ngabashaga bekopo yo batu sanana ma zera bulu mu yisunga bini bi neke nde chika kale kabandu bakanyiriri yere bya erbula ribolo mu bintu biharo ne ribya abanyarwanda b'inventuro bakibane mu kabono bakale kabandu bibane mutanga bakatasha tubita yo baranga butakene na banaluwa shasirukulu ndiluhande nero iwalua homa homa mbiya swabe lubero nero emeganzu kuika gikanyisi sayete ya nero banduko bukabiku chinyigo lolo bakalwera magetse uhine yo bakarondakana yago na bandu bakabuka mutumbere kero ne bakero sino bakulu bakulu bali becho anga kolanga chicha he bali bayiri woticha bayimbani wanata bisha magese na kali njo mugulu bukuni obepola abantu bali bichonga iyo ticha munga chacha he abakulu bakulu ebanatungerera obwaga bulinka bunubu uko myatsi ili bya makangiriria ekizeta kikandi kolwa omuyi kwanza ekasa mwatulire myatsi ngaine yi akahomeria ngo ko kwenene simwatsi washatunga tunga amatuba awa hekire kutse awali mwecheza bipopura biasha subiribuwa kona wakolo bia virihika omumaka hadishia ribuho mufilimbi neri mwazi nangana vererera mutuli romazi ngaono yu isha pia masumbuko muipepe yu wa shivu mnorkivu ya kamere akanatulunga rako ateno hane eye ni miaze yabi anga kala tamwe goba goba nga balanga ba spectra boka buwe shumbu nga sibanga kole miatse na huyu mtuli atana banoni babuti sibanga likira ni mwatse alinga uno yu na laha kana be miatse yu bakalandira na yabo bakaba belera kulukerana banoni ba patriote ngoko tulago abili yango ko bakande yu mbiasa ehushi yasha kola rekiseta miatse yikila bekumbondeka ngoko ena fepe na lavete na suspingo kana lava masumbuko ya Pierre atino kalikana ne miatse ke la bekambo ndeka na humukuri ya Madrid uko bakasukana buni ba finalist ya bakoroba umaba uma omolubero mweri mu chipeso mu masereka no mu chisumbero mweyo yikana ikahika bitambarungucha bya velome bekasera umumelongo menene menene nerio bekala ngo ko bakoroko yo yatseno bekande koleraba makope nerio eba shatroka nero shosande nyinzi skabera kongolo komelongo kwa hiyo abantu bakabya nerekereza mbino banauta bakakolera amakope bashatroka bwego bwego sha Pierre Masumbu kumukuriye matu teno eretoka rikaluko mukuriye na wene na kusakusira nilebye ekenga kolanga chechahe naho iyo mahika baka kongola kubo kushosenda mbono bashakolera abo makope tino iririryo baneko na rumundo kakatraluka Nibu nalera kavera kasatu nalera. Ereta luka nalera na isho franga biti heria. Chochekali katano. Eyi ya matimba timba bandu. Samu hole kererabo. Obu enge kumbina yitzinga oku rezume yikuwe. Atano matio yo. Abandu wangu wa onda ke koneno. Omulu baka mduwa karo nda satroka. Abandu baka bianga baka nduwa merere hejira. Yushi yushi. Nero uanganasha yale nguwako. Tutuluka leo ya watu usumuli sobi watalinga umulu wakatenu imu kana suka mundu na yeye ni mulimi wa kuibirumoma kumiasa tunu muna ni nasungika ebero wevere vya mawe laba ina ni murundibuwa mucha watalinga na nasungika isha chena na wingu busi busi umugrupe maye bahumu tayuka suka na ye yu wabia kaholomu na iti Yostina inasunga na ina sungo mjirunji chia muna wire na huri minya mangaha sabanga minyi chiruko nsuko nechama mule nga ninache onone koyo ama vishi yaba na mungubi omu vya soa nga vinevi no mwasi uendule ndule atino choche Kongo tika ndi itekirania eritumevi umavi hini hii okuwa metano irundi kani miyazi kangana luya ika huungibwa omu mashini yuka ulomu dishi realizasyo yo masisteme nukubwa katulao mambu miezi rashandu kumushubike nachi nachi jiramu nashasai kakeha kumbi miezi ushelui kalaba mavi umamu makombyuta nerui ashura porsche hika butiriluba miezi hika sukana yo irosa nani tashaletra ichisungu nareto ndreka goko wakatulao atenu kumbe shosende shaleta shenuru shalabia mwecha kakala chusi chusi na miezi ishanga sungika ikalaba mbulinga upali pali miezi namundu langreka Kumu vya suwa vya metano yichuche kungu hama ni Tanzania. No mwe ndepeharu mena minango ko waka tulawo. Wanaetu sali chereshongera na ho okumetzi mbuhuma. Umaze na mungu musa ulikubu tuku. Nelevi ya wakongo mwa hata kene waka ikandango kubwa sungu. Wabarezi bele siangabe mkulu kuhundi. Umaze umaletizi ya wakongo. Waluke ngerwa nale fita nale nzala. Mwa hivere nilikangani ya kakala kukuwabo. Irikangania kababa gere na babere la berero mwumyesi mbuhuma na bakongo na wanimu itunda emulerongi riru. Wanetu, mwame randeke, gracia, ukita shaminyanga wa masoha, abahulikiribu wote.